sin nami alaroro di sol na kosomul siya kisaran na yung manuktor nin na nasira jari di bangilo nasira lagu Allah ya do gemma baik kamu mamusin na